Hola, Kurt. Hola, sehat. Tusak sa mga ma. Ukala yu hakli. Kimabu yu na alaw tinga. Sila aktual tin na ukuyuk no nakuyukan lo. Ni pahang ito kayo namat. Tusak sa mga ma. Ukala yu hakli. 291-22-23-24.

0: Jam ngila ta vani ku jam ka pa pigang ne lang me mata na o ka katigi jom na katigi CBC ku na pila ka katigi jom ta vani un la ku Daniel.
1: Ah, un la shet good.
0: Hai ngai Daniel tunga su tia git.
1: Ah, magay luk.
0: A tema ak pig jam ta vani pigang ne lang me mata ku jam ka pa ta na lo ka ku na third gi lik tangani te me le ot te khatok se malotik. Ta na ko ve su to sin na lang am Manila ka 30 years te ma te me le ot te lik til logit ma na le ku jam ka ne pa pak na pa le til logit
1: ah pak na pa le ro ta ri wan lai khatta tu ni ko ak pig jam ko katingayo hutingit suli pinasua pak na kapalo so ma pinasua kapalo so mat kisya ni take ko to yagatillo tamane pingwa dit sigibut our recreation committee ulume it pasa sunili pigyak pale alok tweet nak kotak to si lok tweet pasa darts suli ulume pingkok to silang at sotilo amalo hiwak ni pingwa silang amesti a credit how but at big jam ni talutani pigyan lagi lang alok tilo ko suli no nalibot pigyan pali ayot at winaw pali akatato amalo no nalibot iluwa ni ipina hatamiyo napataw lang at suti teko banner liyaw suit ak picham 30th anniversary lalo talim mi niriw na hatato
0: tayo nidjo siyak tini nakitrina sa may unique nila nidjo siyak nidjo siyak tini tayo mga tiki sa mayo ka okay ba
1: tiki si mayo haratak mga tu sa malaw at ang ikalwak sunga kisiya ni tikiak kapalya ngusok kutri haupat suli ami sugote tikiak kangusok tut tava nila sa kalasli nunat miuyanit Greenland tiki si mayo halak
2: tu sayo mga ma kucho tu sa tinga tu sayo tu saksa mga at
1: nunabin nila sa
2: ukhali yung hakli
0: tema ta ko kenga kanga pigi la ka pa pigi la pa le yo la kanga kanu tiki ta pa nin ya
2: ka ta yo ku tu sak so wal le ka lok sumi na la ti pin la ku wal le ni ma tu ka ko tu sak so ma nga ma 2921222324 kali yo hali
1: Life ko nui talak tu sa mayo YouTube kuloni Facebook kuloni tema nui tadikisungo hatdalila yung mga minikay si talak tu sa mayo.
0: Daniel tema ni Josie yakti tuin na siyong ng mga ilang yung kaus ng katag tagalawat crib entuit makwa jiging entuit asingin nilo kaya kanu pang next na magiban.
1: Hi. Akpicture kami hitigal ito akmat lunch time suli unno sa kota kuna ito akpa lunch time pingkok titaw suit to 1 o'clock dali mani pingwa titaw su 5 games suli at ato ti lak tutan na ato ti su riya to harami kisiya ni ay pangan ni me Avani Tuesday pingwani halak meyo payasalan yuktitut kisiani sita mau ngalak tui kwa ano yung sa wana kwa tuaslan there's 4 activities siwili pa me tasyalo wunni puta kutik tasyalo wunni tasyalo wunni puto ngalak tui sukali lutik daga ay paano tikiroti akpasilak to hukil siyak view lak to mik shooting range mo yo mik suli hukiu siya lak tus abong nga hukia laliw to situ ako di hukiu tiya ako may ato lak to 22 dugaw si wote hang ito may dugaw si dynamic no scope nikok halo dilo standing only amalo taman na hukia lalito ako di paisiku lak to pingo abin mo isuli silutit. Tasi alam mo iso ane pila ugan lo de maka four.

0: 5 kilometers kalau lak kudja. Dan naik pangan ni lak tu me ilau yul lokasian ilau guna lak tu it beneficiaries only ak nailo angodillo immego nak tilak tu. Si uli paro $750 tak lo ni tunggal ni 500. Pinga yung alo sita malo tali mangalo 400, 300, 200. Lasim nilo tataman na quadras lan ngulak tut. Ak pitaliw tilak me yui pinga yon nini. Imaka ukumen ni paali ak pitaliw tiklodi. Taman na suli anginak pa siya ngulak me yu ak pitaliw ti yu ak picking contest. Suli simuli pa siya ngulak to 1,500 takli ni tungalinga 1,000 pinga yunga 750. Sita mga datal ni mga lo 500, 250 lutit. Ulo sa inangan nilo ang utit golf liutilak mi yut. Malo atap sikut pingwa vim mi yatsi. Yatsi liutilak mi suti tamani pingwa vim mi. Suli sita mga niyo lito akpat. Hukia liutilak tuit amalo hiyukakku poker lak mi suti. Ang ayokan lalo so kung may mataw ko poker, suli $10,000 jackpot ngulak tutan na poko kayot suni ilaw kumato ako nilo $120 ak suni ilaw kayo vihagay nilo ataw siya tuin lo ni no repays dan na inugutu pa lo su ang ngayon ka lo su poko sung ito kasi ilaw sung umayon ka late alay na sung umayon tingwa hadit suit. Amalo ni kitchen me tamani Friday o litra pinaso tamani isulin niyo lang ayo me akka ko tama Paulio tisut sukaleo tisudit kanu race by paddle tamang sinani pigela ko di hikik tami kutwa akiani kay wala yak tuluti suli tamang utiga sulak tut amalo pingasuyok tuya halak tuit, pingasulo tiyak na it, ang malupingasuy ang utit, na menaglo 22 foot hayagaya mi, pihagaya halak mi sutik. Suli, pauli uti lak tuit, taikan it sa inalo, pauli uti luti, sinani, pingkuk, titang walak tuit, akong nangyak si mayut. Suli, taman na, ato tisu, tuhawo akha, utama, temat sa ina, ato tingu na ulak, wakpik jam. Kami suka lalu itu, tamane meong itu. Diki si masuk setilo. Nak itu ina, di ale ale anak sangwa su kasuti hati sangwa lima me tamane meong itu ni.
1: Kanu ile ulu yang nak tu api nalo nang itu panas si majuit. Tak ko pengwa kitsiit. Kina yan itu no tiga kapit kiba oke ule mak tak ko pijam. Apa nggak tahu boleh tiluin.
0: So nikko at picjam twin na mong ito not tisut at uto tigil ako hovya suvi mo not siyo kasung umiyo kago tamat pinko kino yang ane atok suti suli tamat ko kamagayo tse to palo hodi kasung umiyo ka kutra me pingwa tiyo hodingi pingwa tiyo hataw loksimam meramay na 2022 otilogo kamatsia tu pawalo ismena tamani kutuame pimmagalo nelokina me sala hautini pinosuaso utsuri
1: nila dane khoyan nami tial khigitun la pibe khakon nakha gavitmas
2: online kutu sagui mi chatu khalo ta manga pinosuaso sinungwan yu loktume khawiti tawo makaloktunga online to sayo palay mat to sayo binigot si over the weekend kinakutak kanin ni mga how you may bugwa bugut
0: live ni lak to say tak na yak to lak
1: na ko make Daniel
0: aso ko ulo sa chera ko
1: ni billo tan CBC kunitutta vim mi yokatte wat Daniel to sa kay nak ta sita van yak pit jam khala lang mi matani josi yarlo dit ka ku jam ka pa pigarlo dit tal na mo ka sunningani Alleen eerlijk dat door de wist zou er wat hem op handen die te koren naar het neer te neer op de middel loggen. Maar dan ook is het in een naam als ik het jongen de Jamie Luna kan make take on alle kajut, amalo take what we saw so at the kaumijuit. And that is all the time we have for our kulik show for this morning. So thank you for tuning in. And of course, to those who contributed for our show. Enge ulle ulle katter nagu si kaupakanu enge migo totilaamiga tollakut.

0: Matangi. Ito sa
1: Okay.
0: Salrix Hotel, lo.
1: Okay, na ko make. Ula ko. Ula vinik ko. Tiang ko rin man. So yu so ko yu tsang wala ko sa nilo. Takwa, pahili po mo ni muli nga yu eh. Paulo siyo al langit. Pahili po mo. Pahili po ni mo. Mapiga nga tani nga suni 271. Tana lima kayo sila ngayo. Tana to akalaw. So ngumaw na mapiga. 1, 2, 3, 4. Sita mani niya ko halanga yu. Tana si bulipanga. Nalunel si yutik. Amalo. Pahili po niyo. Nalini nga upinikulo. Kayo sini nga. Amalo. Unisiu mau. Ila leo tau huyau ni nga. Amalo paulu siu tapa utik ni nga. Iji ka siu nga. Atani iji ka uitatike kako hulu nga. Maligat sa huyavi kamanak tulinigin. Amen. Huyaktu kalasang ilo guma. Kayo siga suwa siu nga. Paulu siu tana. Paulu siu alangit. Pahili po ni mo. Paulo si may tigo yao si mayumik. Yesus si Christo si pitu tigilugo. Titirak po nga katang utibulo timuti ilan nari at tinut. Pinasawa katitinulo. Pahili po ni mo. Ilagi tunulo ilo sinye katimahata tunut. Nayat tinulo apiamut. Unata ute hahati nulu akipasimut. Kutiu atatata anekneo Jesusi Christu siu tunisi vigilisi piyunna titsinir minik saima titsinir minillo. Taimanga tutsiali rangama ikkauma hattapagit kutiu mullu huyalitjutiha. Huyalitjuti hattapagit. Tusakti tausi magama. Itjunaiti tausi maju limaanot. Nallihusun ninik. Uppituunikkut. Kajusit siagavit. Atanak mo Jesusimut. Tutsia pungalo. Uppinikkut.

0: kayusinik o hausa kakata hulutit inyo hatinu hauyituta hulugo saimatita nireyatini Christu simi. Hatangutiga nalinak tutit nalinak nut ang iyo alumi hovyasutitao bunga pivalititao lungalo itunaititao simayo limaat o matimigot hovyasut. Titao si mamata, pichu tigi lutit. Tay may matsivu ang ilunga, Christo si mig, uhakpigi yun naga luakpagit, piyarea haktal, rito mig, pichul lutit. Naligigakili, hinuvigituin na lukpagit, ufanga paulu si maana, tigo yaudu si mavimiti lunga. Jesus Christ to see pitchuki lugu. Hino vigi vagit une masi pitchuki lugu. Tana nam mene ignere yara Christ to see me. Tigo yause mavimi tilunga. Anirne god atata relautama. Taitsumani ato ditsaha laungilak ilinu. Maanali atuutitsa hammarilippu ilinnut uvannulu. Maanna ilinnut utuktilippara uvangaujaaktiluvu ilaliugu. Pisimäinna rumajarasimanikni uhausi tusaruminahtut pitsutigilluit. Uvannik ikajorunna hullugu inangik lutit. Ikajortinasua lutillu uvannik pigikaluakparit. Pijumajeili atutsialugu pihuvarit pinasua rumallugu. Pinasua rumallunga ang ihatigisi matsialutit. Emma ha tamanna ilinnik. Aulakkaina neppu pisimäinna runna raviu teimangalimaat. Maanna pijitut teimeitsuneppu. Pimili ilaleo ni saulerpo nallinattu lunili hatanguti ulerpo uvannut ilinnuli aturnanak saulerpo timikkut atanak milu Pinasuahati larittut isumagi huvinga tungasuttiniakpa uvangaujaaktilugu. Ilinnut piungitulisimalaugnipat uvalo akilitsahalaugpat sunatuinamik uvannut akilikatsautiniakpatit. Taakkoa maanna titirahtaka nammini uvanga paulusi. Akranut titirakpaka uvanga akiliromakpagit uvannut akilitsahaknirahlutik ohangikaluakpunga ilinnik namminik akilitsarigavit uvannut ilaa hatangutiga huviagiyaknik pinasua huvagit atanikmik omatikkut huviasutti launga. Hulangilanga pinasuahtau huyaknik naalanniagavit taakkuninga titirautigiyaknik. Haujimallunga uhausuriyamma allaat ungataanut pinasuatsianiagavit. Taimaattau sinittavitsanik. Akisisima huvagit niriukkama tutsianisi kiujauniakmata ilinnut utirunna whole logo. Ipapua seal digo yosi mahatima Jesus Christ to see pitu di lo tatso matapa di pati ukununga lo pinaso hatinik tapa vutit makusimut are tasikumo de tima simut luka simullo. Atanita, Jesus, you Christ, you be united sinning at the anemnesi ilagiligit. Taquataga ulumitus of the Hakainatavo Uluhatseta, Nakomelo, two south in Kayak, Uluhatseta Ilunata. All right. Yep. Bye.
1: Ilagic to Kiulik. Tukigo sungo mi yung ali ito sa otak to hakul na ito akma si maal na hatalikin na matkanok din na ken tikiti tau su to ka akpik jam lal to arta de tatit hanok speakers sound system to saksaw siyang mga lang ang mga kamayuso kay lang ang inatilugo so to sa otak. Okay. Anyhow, akil ko mat pinguari kala suwita ko untaga lagun na likay na kong ilan yung itok na yung ulak tilugo. Sorry. Sorry. Na yung ulak kao mani uto ka hata suko. Tungasukit si hatigit si rilata. Susie Takepik, Susie T. Hario Halabigumayuk, 2005. Susie T. Hario Halabigumayuk, 2005.

0: Ayo gede ibu. Terus aku ikut lekut salok lekut.
1: Marlin?
2: Hi.
1: Hi, tu sak sa ulit kadit.
2: Okay. Ni Marling mo yung ato sa amin na tu sa kasa. Ung mo sa ilo wak sa ito ni ato lang agata 1:30 mi. Teka ni tu sa abitin ni. Taso mong api tu kay Jonas ngulaw to mo. Ili sila ngayon ko ung mo sa 1:30 mi. Pigyan na ato go. Tama tu mga tu anak ko may.
1: Asa ko tawag na ko pick.
2: Bye.
0: Alam mo. Naliwat si Tukay Ngulotok. Tukay Jonas. Ilibat daw. Ubil. Ilibat siyot niya tuti lang ngayon. Tukay mo't 1:30 ngupat.

tu sakto si siya lang ang matulian. Una yun yung lakpas si Uktumot. At happy ngay. Happy birthday. Binikutok. Inulak ba si Uktumot. Takukubiyok. Inulak ba si Uktumot siya. Kuyo gala talangapok.

Pinko ko mayuit. Pinko ko mayuit, Julian. Ito sa utik ko lang yung galawa. 12:05. 12:05. Ito sa lang ako si. Ito sa utik mi. Ito sa angin na lang ako si. Julian. Ito sa utik ko niya. Pingot si ko ni Pisi Maluni.

Jesse Adams, anak kakak ni Hoyo Yudit. Saya si Atami, anak kakak ni Lawi Gok. Adult at kunni ginaw yali rini umit sanut ilmiya tit si juit u kakatili tuki si gaya tuku matua gubit no na one side mo si hata tu microphone ginaw yali umit sanut ginaw yali rini umit sanut tuki si gaya tuku magubit adult at inumaril niya pingani tuiman na pingasong umu tikilugo. Ilbik siutit atu tilang ayuit 1:30 ngupat. Ilbik siutit 1:30 ngupat atu tilang ayuit. Julian, Percy, pingot si kunipi si maluni. Tu sa tikulang amiyo. 12:05. Pingkok tit, good. Tukis titaw lang ang likibogot.

0: Wes wa pega cina ka jawa til logo ni pe mena la se mega check ka tak til logo se bi sino wa ready one lu mena ka jawa ka cha ta pa la hala ne ni ni na de to ulu me agus ne utangan de me la ma ko atu sa ka cha chen da na afet ja me cha no tu sa ka me ko chiu tu sa chia lang va chiu da ko ne li ga tsi me la tu ni ga la ke ni lu so le u ta ma ko ai pa tsa a sin a da pa wa ha ka ma u ga la ka ina la ga ma da ko ta la tu an ne va tu ni da pa na no le va pe ge su ko ye bon ma quoi non ne va guerre c'est ma joie c'est quand on me cae ce que tu me par c'est ma tu le veux revenir à l'acte après tu te hartes ne il est ma c'est quand on me il me non mais c'est là il perd c'est là il y a le pio mata demanda ah il se met à te parler à te tomber là ah ay uba chero te mako pingo khatang ni uyo atok to tok pala se mayong mako aksak tuin dan la hallo na ti to rugby to ten adje tuin nga kusian ni to e may mayong mako alo ila khay nu na katigi ngi tu kata kata to view di lugen pa so mata pa taman hallo na ti to ngi mayong aku apa yo anak dekat yang itu pa pa tu nak terbeli atau si dan nu namun ada waktu salah salah suhu tanah kan sulit untuk aku rugby untuk tahu tu dan aku tahu aksak tu dan tahu arnai kesia anguti kesia tapi kiri hatta kuin kesia ni dan iyo nak terpalau hatta laut semayang atok tak tak video tigil lu ko hoy na sa kay chok lu wat ang naw lu ta pigi ala tui te ko ang utin khaw ye gay rat ti ko ida sutta na manga ta dana aksa no na mo te de matia ti lu wak sa pala sa ma ju ki sia ni ta per meno atak tak wen ana ana atak tak wen lu ti ta ana ana yu pinga yu dan ana ana was waktu toh ho email to pala sa mayo ni ko to kasi hatta na si mangi mi yu ano ita ta ko khulle kon na na la ka ko si la tu sa la ngi ya pe si ak pe jam dai ma par na u de ka ko ma to ko si ta ko hat si la ngi yok ta tu ma tu ngi sa yu lisi ana be pek dai ma pa se ya ka ma na la na chi na ngi tu sa ka ko ko ni la so le lo ta ta ko pe ba le yu pe ya ri se ma la ti lu we ta ma ko ta pero to abe bon ne ga ya cha me yun a ha ta ko ta ma ko pe pe u ya ro ge se ko le ma ne tu na ta pe ko lu lu ting ja ko a pa ri ya ki tu ku lu in sak sa fragas a ha lu na ti tun a da ko ta jus wo su ngu ta ko da ha u ya ga la se ma yun ga ta la ku ya me a pa su ta tu ma ga se su ngu ta ma ga ta ta ta ma na pero to in a pero ge ve ve ga la ti lu win a te se ngu ta ma ge dai ma lu ta ma tu en al su ta al la a pe su ta ta ta ei me khatala sama yegun man natta atok pala sama yega dai ma to er ning uranga se tamu tamu gala tu nak tu gun dai se ko se ko lo bo se ne ya go tu ne ta ko ala email yo go lo me ta ko la sama pala la ya ke ma ko pero tu ne ne ya so go ge ya ngin hai ta pan ni ta ko ti ne pla ke la ta ni pe ya la pu ka pa wa pe la tu ne ammalo pe pa le yu to ha se ne ma ya ngin ha wi sa lo tu ta pa na nu na bo me ya na ino ti to hallo na ya ne lo ne ammalo Jamie si la ha ne ne ya ngin ne ya hit ta la me na lo ne ta ne ta Hawaii ma pekat dekat sini pilih guna siak kosina minak apa sahaja yang lu si kuatu mana kapalai suni kuam uhala utitu ina buta na atu tau 0979-6100 email ya unna kawin una nakhalu unna pili usi unna kutin email ya utau sita kutitana 1-888-896-3135 nuna katinga tebut jusakti chiku matsau tiga dua pata atu unna kdasim Amaluta Banilehalo Nay 9796101 Mut How you call Nakochin, Nepilok Tarumatarutsu and a Nepilosim, Pilang Artimidakua, Nalunatur to a bay, Nalunate Salawin, Ako Yapan, Wamoxil and a bonnipo, Nepo Menara to a bay with Sita, Gorlego, how you eat, Tushari, Kawakutsu, and I am now for the Tushaka beauty logo.
1: Julian?
2: Yes. Hi.
1: Alay.
2: Okay, good. All right. So now, okay. Akpik jam wait kung mataka ni pinaso ako sa mi. Pingwet si ko. So katsi, sinari hata lang ayang inyo hakala si bunga. Ipasa, piriya kalla o kaluak tiliwina o katakniko. Ulumeo ko una ato ti yaw lang ay pinyang niw lang ayo crip imtituhan nil yaw song mga cribbage dan kayo silang ayo takkani hitigalirimi 1:30 ng umipiri ari ahalaw galo suti ilivir silang amata 1:30 ng utokpat 2:30 ng uminga piri lang ayo ilaw registration ilaw kumayutuin na itong utok pat ati minyal reto ko na lang ayo $20 ilaw kuti reha lang at sti ilaw kumato kuti cribbage ako sa lahaw tingit $750, $500, $400, $300, $200 de mailing na lang ayo it dana 2:30 utok Unu tok paluping kognik kayo silang ayok Monday evening bingo $50 lang ayo bingo kuti huli ung igak tutalit $500 a game $5,000 last game $10 Powerball double action $10 magic ball ngalo atuti lang at sani tak unu sa takol lumi atuti yaw lang ayo haupat emailing a laptop. I hope I will do na. Hope but inom marinipingo at sila tugut 60 plus. Tava ni pingo ay alumni ng utok pahiti galimut. Tana pingo ay alumni at tugut laptop 60 yung atano kiulit ay lakosi pingo ay taulagat si pingo ti taulusilo ay lakosi tungasulusi. Dana ulago at utilakto. Unalo uhatsaw tiri lang kausugo. Nirin namin pingkok ni kayo sila ngayok haupa pigyak logo kisiani. Haupa pigyak logo lunch hour bingo pipiria lakto haupa. Diyan talaga hatala lakto pingkok utitay ko at si kalit mil niya to kaya halakto si. Trihantaka hatala trihantak niya lakto it. Tali mga ni 3,000 ngutilu talima villu si pinko kaso hatalakto. $10 Powerball, Powerball atu suvu tena atu lang ayutakane pinaso ako simi. $10 double action. Unalu magic ball atu suvu atu langani takane pinaso ako simi. Lunch hour bingos ni. Tena immigukto minutami atu lang ayuk magic ball mi. Tiyawang ito ako ni takkanin ni Hitsevi mi tiyaw ka sa lakti lugo. Hawi malang ako si. Hau pa hitirali rito pa quadrathlon. Tana ato tiyaw lakto hau pa nirin na rimi. Silang nilugalo pa tana kayo silang mahawi malang ako si. Tawa ni tasyalo mi. Pujuga kaltit avani akiang anitumik uyagak meatulti utimut pujuga lodit puttahutikkari halartuit puttahutini atuinnaudutsilartugut puitsuaurireutik arpasilartui avunga hukiaarvirilartaminut 22 mi atorluti hukiagalartui turautihangitumit atorlutik nikuqqaultillu pingasuni hukersirasualartuit hukersigiallaru hukersiriqirutikisiani pingasuvilluti tagapaisikuusillutit laartui taavanga hukiaqaqveriqataartaminik pigiarlutit arinamut teimeilingalartutaana quadrathlon arnani piriangautixalartugu 130

0: Beatrice Dare, ingi tu vinyo di loak, Big Jam 2024, ingo di lo, tu sak sa wa tak me yok, ha hai. Mana, ukhali mahati khakain na me yong orla, ingo di lo, yaani ata me mik, ak Big Jam ngulang ayo mi mik saani. Tu sak sa wa me yok. Mana, ukhali mahati khasiri bo nga, yaani ata me mik, yaani ngay.
1: Ah, yaani ngay, lakut.
0: Ulado hakut. Sibul lipat siya mi nuit siri ang akadaw lak si Maravi ak Big Jam nguyumik. Amalo akaro mi 2026 mi 30 years naliw naksiyo lang asin mi mataman na ak Big Jam. Kanga isumagayaw rin nga lak tuviniw ba ak Big Jam pingo nagtuwa nguyo?
1: Sana Katinai no ilau itu masih gula kiriak semua. Anu nai tahiluane sokat si mitsami. Enang ani alo akitin ngomi ammalo makizdeami sokat si tici hatta si magatta kanda da dem ilo sugalati si watsuta nutami nunalin mwilinga gayak tumi tusak niyak tisi ngomi. Ano itsi ko manok si Magatta. Tingwa itsi itigullo. Tain na. Sami. Kung yang olok si Mayo. Tain na. Tinarim ni Sugo. Taman na nun na itino. Tain ma. Hanok to ko tiya. Aswa. Sinok si Maya po. Usak niya. Akti sinok ni. Ano itsi ko matsuta.
0: Hay. Sir Tialoy. Akarawik. Naliw naksiyo. Ulikatak mata. Pilihan ngalok si Magatsi. Hai.

0: Kaumayang ni akili nga tuwang mata kakwa piwi safat piwi safat tisurin niya bot amalo ulin na manatuwak pat ulin ni angayok ha tusungum ma damani kutuwa mi kasar nimi takwa pigun nauti nimi pituwang mata nuna mikigum yaktiko min ni amalo takwa umiak tu ichilang ayu ato in nautuwang mata taman na piwi safat siya tichi nasa churin miya po. Daniel, ang maluna, nagumam miya ka. Tay mga niyaktig dyan, pigialila ako si mama. Ani pili ako si uri at tigita man naktig dyan. Takpo, to meet William Tagona, tay chumani pigialila ako si magata. Pinasoha tigit siwi, akago tama, tay chumani. Tiyang is to that katep ngulok yam niyit ay kwanitik saya kuloy kiti nga satik silok yam niyit ang malunli man na social media tigo niigat ako na sa ngulok mata tigo yung kaluak siti nipilya binit ang malo takalayak tis chupi televisip ko pakitar tigo nuit ay chiso ngulok niigat to me tigo tako na Facebook Live ang malo YouTube igut takwa there tagun na tamachimiyakao si ilogo toki martis ilogo taman na streaming live streaming ngayaw so takkani kero silang ang niyok hakitaw ya bikini atuin na siya sungul mata takwa lo inyo katibo hawi matiya lakasatupigam na siya lakasati sungul mata taman na upigaso upigil niya po nipili ko kay unna si magatatay mga pigialilak si mama.
1: Ah, hi, hilay. Ah, una makoy lingam medyo apikso tiyani si bulimi awane kutra pingwawi tuharilik miyangani at pikjam sungurian nga si matsuti tamani katitawi napatwak manulilak si mama at pikjam mut. Kisiya ni inna kaw yung mga yamagayalo nunak yoami ingitialo to ni Johnny Reed. Tikituwi niyo tuwak ma nikuto yung loa galagun na isimay ninyo naksago liyo mi loksimam ma taba ni katitabim mi nutigya ha li loksimayo si tamaw nga pingwabim mo nga eh.
0: Ah, pigyang nga isipa. They can include drug forum layout so me pingwaving and a gymnasium ngani pigyang lauk si magata taga katitabi napa si malak nima 3,000 ni tamay napa tau lauk si ma they can ni hatpek lauk si em ni yagut mikiloa hatta si mat kud drug forum mo uti lauk si ma yago fiakkiyak tinganut huwakak tingano they kunga na nusilok siyam niya po ingin niya hataligata takka ni akawi at tini nutaw siliktaw mat tayin na kiyak-kiyak binga takpo nga katitawin mo takkaliyak binga no tusak niyak binga no nusin niya po inikito walaw lang ayo po tamani 550 ungatanok kaya lang unang ito po ang malutan na tasak niya ako sinilagin mo iling ang ma imiyalo ka suong ito takwa lo ila si mayuit kaya kung nga itip kita ako kaya kata langit ilo kaso suong wata taan na piya minum marin no iling ang ma takwa ina si matuwa ko ti talagay sa kulunay takun na nga ako dito sa utigulo ni nalaw ako dito ay mapin at sa ulaktok lago kinigyal taka piyagay takun na kun na suong mata amiswi ini katimit luwe taman na piyusari suwa piyusari kaswa lang ang miya po Daniel.
1: Ah, hi. Dahil na na pingwa bi akpik jam piyusuro hatay law sana yaw gawa lakmay na ay nutnutila kibita.
0: Nutaw siliktaw ma. At ay ko hagayangik. Dressing room. Din sila tangin lo. utau sedek tam ta tanna picchi toy logo taken in to good kisi ane galo waktu logo kain nakatik tabi nitichia hakti sura lumat ima tunga besachia swindo tiya dungu gami concert hangu gami ichigo ta hakchia swindo na teima miriam ne hakto go tusak niya nikau tichia langani ngani nitichia ha yellow tilangani ngalo tanna niriyo viyabo takkani pensura ko siyo langayo midanyo
1: Iyok sa tiyo hatta si mayuni tikitit sirella ngusula ko na tsarivi akkaro laktume utto tirilogo tainna Don Bernstick asing iluni.
0: Takko hao yi iya hatta nao imiyaklo abo ullungi langi taikko nammanak si masung imata utto hao bitsiya enna Don Bernstick kringum niyan inosun niya ni utto Vela oi valoa miivu, tämän nammanaala oi nimma. Unnalo aikpaa o takkoa ei ole saati. Ippikusu hatiki jäähä suurin nikattiki. Kuninga ilangi anisuunak samaria lui. Inon marinno ilingaju valnikisiä ne ei ole saagotini. Piha suurin nimata suurlo. Ja no tusaaja otsaumittuni, reahannittuni. Tanna. Itti kasvaksuko teimeittuni akkaagoi ja nilulekki tikitikki tällä hattasima jego taniao akkaago laktu takkoa katina ji tanatsimi mese matsasio opiha sanjie naktisromu yin.
1: Hei, ikka ei lakirivunga tikitikki laksima meratsi ijoksa tiumme jo me hallonaami. Aliari jau rengastuni kisieni Ioksaalegamme inumbaritsiutinninga ioksaasuni uhasia hiloksimamma piktitauloksimarianga aulajisuungujaga. Aulajisuunna, Jani?
0: Takkoa, ikkikuskeereja hasuungumata kuningalo sinitinna titsisuuni tikiikkirattasemmi juunajousu hepnetäs teimeittuvallinu ioksaatini tikiikkirattasemmi juu takkoa takunnariaksima jui ilausitsuti itsivautakki työn suti siin siitä on nielerami sukalaattitau nielerami surlutupatsima jui jaaraluoksuti immini uhautijautuarami malitsia tuinnasti uhaajak miteimeittyi hanvittu tuinnani karvojani julktyi tikiitsuhattasima vuotaania.
1: Ammalo Amiso watak nga tiring ito ni Kalas Lid Nuna Miyoyani Greenland Miyoyani tikitit si hatta si Malak Miyosi. Si Bulipat siya ngusima yung megasala 1996 ngutilogo Ino Paulsen mi. Tain na yun na tikirom na sila ng ito ay.
0: Uto ka lao yung miyakalawa po ilini ay tigiyong may na takkani pienso ako sini ilini at itsibaliya sinni ma. Pinasubini no ayattavini ulo yungi ma tanna 1997 mi tamangari ang alauksingan mi yo tusak ni yakti si yetsu ni nukha hatta illa o tsunakha ko namisual ni utiksimalak ni ma marina 1997 kutra mo uvi ang alauksingan mi yo at kaniyakha utimi tawang ako gitu mi utiksimalangan mi yo tung ilahak no ni naniroak akkaan tämä makkuu, niin vaikka jäämme tuolla, että tuossa on jääkki siinä, niin akku kittymme tikiitsi ja suosioon, että hankatta jo anno angiin, niin ei piikä suoksi, kun suurlu Kingia Charter tänne, ja kunnä suku kakkan jakkaut, niin teimät seinä tikiitsi, niin se on joku suun, että taavani pisimä jymi. Daniel.
1: Hei. Aki tuju kallalo sungum meko ei hangatta yo mitsano apiksu de haksunga aki killiria simajuin ko every night ko ni taunangat ammalo nunabimme tamaunga tiki ko mayo
0: ha sapum mi yo lagi sungatta every night ko not aichu mani first year with lugo at the lock send you canadian north nit ligilo manali Erinate ko drum ok kasi ngulok na erinate ko na sa pumiyaw na ito ano at tanigat na erinate ko to sa umiyak ko si ini nanigalwak ko ta sa pumi si masong mata at na upin na to nakoktok at kanyak ka upin ni tao ng mahal na ano ng inyong na nung ay nilupi yun ni 30% off takwa ay may di nga lang ayoy tap kanipenso ako sini mako diloani amalo mantriya mitiyok mako wiktahat talang ayok amisulo at siya mata tikigas waktuy ininya katatilo tap kanipenso ako sini sayo milo ang mga irinay ko si tama bilo ti mantriya mi mako wiktahat talang ayoy tapo tikigyong at siya ayoy ang mga waktuy lo amisuni kong ino. Ah, sa pumiyaw siya ako, hangat na yun na ino. Ah, Daniel.
1: Ah, tak ko to, galok ko mata, apikso di ka, yani, ila kaya katsa hako na tsaki, ubalo ni, at sunay, galapi ko mabi, kao yung mayat ino.
0: Amisulo ako mata, ah, at yung sinaktika, nagasito ako main, makauna, Daniel, kinguli pa ito ko, ah, minira ko ti gamaya ka taman na tusak na yak to sinet imma kaya lumma hubatit si sumat inunit at ako si unaktika tunit nunalik tinilo asinin nilo takun na tunit na nilalo ako ni at sa mga tusak na yak to si nirmo so lumamitak nit taman na nui sumimat o kumailo tuilo so lukubakayak tao subit takwa tusak niyak ti siye ti siti alam mata tana ha inusit mo ikayok siye akto alam ma hubagyak ti sisung ma ubat timik inunmik nalat timik ilagin milo suglo nunalim milo ataw sinyo yung mitichi so mata takwa tusak niyak ti siye titahang nituwak pata kanoy niya nga yak tugu kaya ay mga hangatuin na walwak matusak niya ni mo ikayok si mayaw si mong ata tusak niya ini nakok ni yala tuin na kama tanya ikayok si yala kaya lumata ingo ko si mitigo hao si mitigo taman na tigo yala taka amalo nakok ni ako unakay na kami tanya
1: Ahay, asuok. Ammalo, nakumiyo a amiswal niya kago ni kamat siya hatamira vidat chuminga mitchani, at pikja mitchani, yani. Ahay, ulo si

0: Kasigiakutialo, takun na tatawa ka alam ila katigo, taman na nuna kan, kanituli ka yan to sukabi. Sukabi nga talo ron, wik sa tulo alo, yung utapaw nga, ulitsa, ulingal, ulinga mat, ulitsa ka yung nimon. Ula ka ilaksa nga do alam man, siyo ka alo rin na mo, wik sa tulo. Imani yung naisa ka to, gitsun ka da kaya. Yang kalau tu alam makai umur lah, kalau kalau tu asyik kalau yang nuk kata tinggal tak kata ni umur tu mereka ko, ah nuk kasar tak mat, dah langgut tak hati ko uha tu tak tak kena nak kasih macam tak kuge hati tak puik tangan nama ngat, tak cukup umur tahun lupa umur kita selesai dalam kandi mana, puik satu alam kena. Suka bingalok to alaw kan suka di gaya khajat sunga suka si gaya ngak to alaw ka ma. Asila khulil la ta long to win you kunaw so tay sikh ngola khiti khale kata kan ni khiti khale ka sima kholo makisya ni tay na imak sima dia bu khalali ya kun na kata tilugo imat sa kata kan no upasaka sa siya mo na ni mga ano na kao siya magun na iso ko. Ikun liya to pa ya alam ma. Kalalaya kata kao ka lakso na kalalaya ko na katang mat. Takulak ka mo. Natsitito katlinga lo kulinga lo puwi mayo. Ni magalaga ni. Anak na kao na ito po. Kiwingi lo kutuwi niyo. Niksil ka ka. Nitsisugulo, dahil na lang isinyati tayo ko tigilak sa malaka. Nalaksakotagilak sa malaka ng mityak siyo, napalawlak sa malaka mo. Ikaso ko, inuulit siya sa akin nga ni imayaliw kalakotin, lalak sa man. Dahil natukso ko, umatimiyo taktakit siya ko, buhay kong naulang na ko. Imayaliw kisigat tigulat siya ko tayo na ipaka. Tigot siya ko tayo ninyo, puta niyo. Tabaw nga, amot siya ko, kaya kaya, kabiyo lang ano, siya ko tayo nakiti nga, upating itapaan ka, sinyo si Tilugig, niyongig, imanayin na Tilugig, kaya kaya sila tanayin na Tilugig, kimi nga, kaya kaya, ilo ano, siya ko. Amalo, kumising nga, kubi ko na tigyas, siya ko. Ang taganok na kang naiwala kasang ito. Ako na ikan lang kaya wala ko silma. Kaya wala ko silma ito na akong ito alok. Imani kami. Pinakanan, anong na ako ito nakataktuin. Kiwin ningin lukot si Maluta at suman eh. Aso ila tigo. Dahil maakis siya ako kukuwi ko na ito yas tsuko. Upating itapi ka nakatsin ito si Tilawig. Niyong inibing at lewit, kalaga sila tani, kiminga, kalaga iloanok suko. Umakalak mga uto ka sila mo, kamagilaw kaya kang matago, kamagitailis suko, kamagunay nako, tamani. Umakalak mga uto ka tunal lawulat suko. Aso ila, ako ni galalo, kumikata suniwan lalo, punlatak pala si Buhaning nga. So now, mapunlatak pala ito yung sinyok. Pulalaw. Kapwalo taman na. Ni ako di matiya nga ni uliyok. Kapwalo. Kung niya nga jawalot sun eh. Awalaw yak sun eh. Kinangalaw ni nuitagun na ito. Nuitagun na yung mga ay pakadla ko tiksamiti kumayalok lagutakun na kulok sa mga ka. Allah tu kijak siusi ngasiru tamat cumi ngahapualam mi ni ni ahangan ni ni ala tak kesi maluk tu mi. Ia kamarin aku, kamarin gunai logo taman aku hapualok anak saku tak sedar mau Allah kata jigo lalu tak ilnya tita umur tiga suku. Asalnya hapuli jalo lau kacuni anak saku kuto alo si majok. Anak sahaja ni lo, anak tergelak sini lo, kapu anu lo asyut cah tu gak, mesti anak sahaja mahapu. Takkan ini aku ni makan ni, nuit tak tak kini sisemalikan tok anak sata ko masih utsa tiga pit tak kapu kapu bin kalok sama dolar na ito uwan nilo takot suni yupi supukos tak tulang nga lalagat suni lo tak anak tiga si katawing nga dahit suma supukos na so ululak suma kama ay tukik taka dahit ko nga timore ngon nakakta pak tuning aw pak nik tupatin na kapalok mo gamali. Asuila, ikumamilo, lato ang may ikitika sa asa ang takon na sa ang nagulo ni tahan sa puro ko tinga. So na uwa, kimbia vilimat siya ng ikuhalo ko tuin na milok. Miluto ang mao. Tukuli ang tigila mo ako ni mila nga. Talat, talat, suni mamay, tupalala ko lang tamakan na suni. Tan na kimbia mea na. To ko diyan na uti yan na to na sa na ko mao. Dahil isok balok sa mga ito ay paka dahil sa mga kapya sa lok sa mga ima. Anak sa loang wala kasi winyo na ang gawa sa mga kapya sa wala lok sa mga ima ay paka. Sikilya sa katas ni isok sa to alat. So ni isok sa naso kung may ilani yung ito. Pinuklewak niya na to alat so ni. Iyusikan na tayo nakatama. Iyong gila ko eh. So ang nakatama na ka. Iyok ko na po. Kasi tayo ba't teolak sa mga ano. Medyo inulit. Inulit niya ako tinga. Ino atok sa kasuilan na to alat. Inok inusi akong ito. Aka manok sasi ako na to. Imaximal yung ini. Imaani. Kiyo na kayo lupo ng alakapit sa lola ko sa matay sa mani. Ilun na ako tuwin niyo at sa ulo. Dahil may lak sa maliwano. Dahil ko ano kanlo na takon na sa akin may inulit si kaso sa akin may kuwak sa maliwano nilo ni kakal. Di ko malukak tayo ay kuwa sa akin may matakanlo na itigami ko lo tal akigami ko lo. Talawi sa kunoy ta sa umata, hindi ko mitumukta na ko kuwaka na upinda ka na nakarlo kasiya na uwiya kasi nyo. Hindi ko mitumulo akan na titalo, imang mo, kuwaka na. Dahil may tugay akong ilakito, inok. Dahil mga kuwak sa maluwarong may, awag to si Borlea kasuhasito ako ni. Ni lahangaya ni tay na nilala ubalo na putialo lo ni ni lahang ni tok pat aputialo ni tay ni mak matalo lo ni tay ni mak misuk sima bigi sang isi sang ko ko agalo tay metu gali au pleti tay uga sukatu ngitu mi tay na nilaya ko ti wallea lo ho imak. Dahil may tao kaya na awpalya nang ipigilo ko. Dahil mga nakatilaki ka lang ito. Awtsa ito yung nakalakto. Inuulin niya ako tinga atutaw siya ito akpat. Nilalialam mo, aputilialam mo. Tama ako siya ka daw sige yan liko akala ka nitigang ilaw niya. Dahil may ito. Amalo, kuwak ni lima. Bukay ng utak pat, aputi mo, akin daw ang baloni, at tuti katari aksuti, kagwak ni takto alo ito ak pakinak. Kuwak ni tak niyo lang nilak. Dahil maawak siya ka daw ito ako maputi mo. Tamak ko, inukan lang, inuulin niya ako sa ngamalit siya, no, inuulit siya ko ng siya, to inuusin ko ng ito ak pa ino.
1: Ahay, unika ito ako dakmi ko na, yupiak na ituk. Tusok sa odak mi joka hai. Nam mase kutta me katta na kum me magyalo na ala kun nas ken me katsi tutta vittilo nga. Kauppa kai sila ge bigut. Khanyung ge kutta. Ah hai. Hoko ali sila ni adik ka hausa ka intang e hauppa moling a yuit. No ne vim minon at sia bom milo. E me ilinga yui gok. Kutra ape me kauppat. Ne buya ballo lak to gok. Ano gelo ni ta kaulo ni yulo akuninga ni 20 mi. So ngone limbik. Hoko ne haklo tilo gok. 12. Sani kilo milo. nubuyalak mayurok tat siligilak to sort tuni hitigalik but anuguloti sikhin neuloni yulu akuningani 20 mi sungunilimbik okoningalo 13 mi laknianiraktak umiyak melu nubuyabalulak mayurok sukuyulitunagaya haksutilo ammalo tat siligilak to sort tuni ulakut okoningalo 9 mi laknianiraktak inukjua melu nubuyabalulak mayurok tat siligilak to sort tuni ulakut Ukone hakloti 13. Pufung nito milo nubuya walulak mayogok. Sugo yuli dun na kaya haksutilo. Anong iloti 1 nito mik 20 mi sungo nilimik. Ukone hakloti logok 15. Akulibi milo nubuya walulak niya nagakta mayogok. Sugo yuli dun na kaya haksutilo. Anong iloti 1 nito mik 20 mi sungo nilimik. Ukone ngalo 14 mi lak nagaktak. Ibuyabi milo sikinilak mayogok nubuya lutilo. Ano kayo lote kabangan ito mig 20 mig 40 mo tsungo ninimig. Huko ningalo 13. Salo nilo si kinilak mi ako no kaya lo dilo. Ano kayo kaya hakso nilo o an niyo lo kabangan niyo lo ako ningani 20 mig tsungo ninimig. Ano kayo ngalo sa kilak niya nakakta ni iyo lo kabangan niyo lo ako ningani 20 mig tsungo ninimig. Huko ningalo 12. Kaya ang suya mirak ng lake milo no kaya balulak mi ako. So kaya lito na kaya hakso dilo ko hapat. Ano kayo di nikito mig 30 mig 50 mo tsungo nilimig. Uko ningalo 6. Huwag tamilo suko yung ilak niya nagaktaw mi yung nubuyaballo silo dik. Ano kayo lo di nikito lo kabangan nilo ako ningani 30 mig 50 mo tsungo nilimig. Uko ningalo 6. Kayang sumilo suko yung kalahat talak mi yung ok. Ano kayo lo di nikito lo kabangan nilo ako ningani 40 mig 70 mo tsungo nilimig. Uko ni haklo di 7. Aw palumilo suko yung lalak mi yung ok. Ano kayo lo di nikito mig 20 mig 40 mo tsungo nilimig. Ano kayo ngalo ano kaliw milak niya nangaktak. 40 mig 60 mo tsungo nilimig. Uko ni haklo di ligok 6. Tasiyo yak milo suko yung lalak. Miyugok tatsiligay lak to sort ni ulla ko dilogo. Ano kayo ti ni gito mik 20 miso ngon limik. Huko ni nga logok 9. Tamayin likod to miso ko yung kalalak niya ng akta miyugok. Nubayabalo silo ti tatsiligay lak to sort ni ulla ko. Huko ni bulo 10. Kaya ang sual to amilo nubayalak miyugok. Suko yung lito na kaya hakso dilo amalo ulla ko tatsiligay lak to sort ni. Uko ni haklo di 14. Noon at siya pang milaban ni Naina minuwiya walulak mayugok. Suko yulit yun nagay hakso tilo ula kulo dat siligay lak to sabto ni. Uko ni haklo di 13. Haup deo milo nubuya walulak mayugok. Suko yulit yun nagay hakso tilo. Ano kilo di ni iyo lato ang niyo lako ningani 20 meet 40 mo. Tsungo nilimik. Uko ni haklo di lo 13. Pausbeo makkobi milo nubuya walulak mayugok. Suko yulit yun nagay hakso tilo. Ano kilo di ato ak. Nimi pisi mayo mi 20 mi 40 mo tsungo limi. Hoko ne haklo dilo gok 15. Uno si tsara pe langa basi kamat tsia langa basi.
2: Honga pasi.
3: Ahela.
1: Ahela.
4: Uvang Eva Michael o hak de galakut. Nagajami tala mga mot ina tutu pivalayot ang malaman na pivalayag muyut. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivalayon at winawatut. Nuna tsinni, nuna lilimane ka na tamilo. Tusa kami naktunay pagsapat tugot. Igalaki yawagot silak juwang mod. Takot yawat tugot na gajamitan lamang mod. Siksimi kanan nami, fuwami, itang mayo ni.

0: to say that Ublumi to Hakau Nail Rivut, to Manga Kangachinamit Ublumi August 10 Kalimaga a good
1: to Saksa Mangama Kucha to Sorting Asi KUJFM to Saksa Mangat Adai 2921, 2922, 2923, 2924. Testing.
0: Si himang mata.
1: CBC mira walok dulu.
0: Kabut. Takwa. Ublemi. Tuhak aluta. Hamalu hilalagi na ang iblunga. Pivalle yun. Tuhak kau na mayut. 3:30 mo apat. Amma ilagilaw tabut. Tuhak kau kan na nga aming matataw. Tungahut sa akit si. Kubayanak. Tusayak sa mig. Tuhagap eh.

0: Ikir nakpat tumik tuhang nakpugul. Tai malik tuhang elang nerap ta tamani ilitak siniku tikitit sihimang mata inung nik tamani kivalang me kikir talung nilu. Pilagiyu waktu ni inulagi waktu ni katimatit siyu ilin na maklutik ilang alas kami tiki himayokaklo ni ako kito may utani gaglat amal utamani kivalang may inung ni inulagi waktu katimatit ayun mana ukakate kalaw na agama tam na tiki titaw himayok tao agbenik ukalagi aktok titaw lo ni apa kau nalar aku tuh hari lalu lamun ila time kanya senar me ilitak seni ko tikiti cehimak mata nakinga tu ni Greenland Alaska minaglad kibal lo me kikir talung me tam na uka katikine gaga jo karitak ukal le gak dok titau juga bit tamak ko inu hilmikan uloa kanorle atuin nau hima neapit kano tuhak titi hoalwa neapit
1: ei taman inu tokani pile katakat lausung taiko inu tokai piu migine paring yangi hakitik kane ko lau tangit ni nalunek hi lau tilugi atwani lokata khinatungo lo tamako ile ko herpo ilekko hito angung ilekti lugu time na kayu hiti chicha lauto ino ilekko hening pero kaya ugalo ato ni inuk tu taman na kano ino ilekko hea kayu hika na roti gina ilaw gay ni tuniyaw ngi tilu ta taam na nutakapti nulo ni tunikataw ni ayokapti go atok titaw ni kugalo ato ta hunauk mangata ape khokta lawama taman na kanu kayu hitcha ro te kaka yelo manga time na inui pero khai ju heri lawga unia vi tu me akata ma tai kung ngalik ta kata me akmat ki he ni unia khe ni tilu atungi atuan atuani ngi tilu inu ha me kayu higa ngapta kanor le pinilung nelak pita kanu ikayong nilung nelak pita taiko ako tigi yang kanu kayu hitui na yak mangata kitu me inu ilak wengit ni kayu hitit sa kata o niluk tu pila katigi niluk ta ilingi cha me kataman na ilit si katigi du taki hen ni ublu me kanu kayu hit sa nelak mangat taman na ilangan ilitak nak tu galo inung winer lo pero khainer lo pili makaner lo ta kunu na kayu hiuk man ki he ni inuk tigu tau tu lo ka su ta ilo ka to lo pa su te kayu lo pa su ta ta ko tili yo di tanek po pi va le ga o tigi na ya ga bun ile ko hermo pe ko hermo atat atat khimayu atok ta lo lakin na tilu gi ayo nangin na khatsa mang ko to ihuma kakhoni kupitangi man tiliya go vitai ma upalok ta go vitai ma nama gi yo na puti pilare ani chata go vitai ma nama gi yo na puti haper ta de ko yo ta suta ile ko her pu pe ko her pu tamako u jeriya la kinna ho mata haper ne op ta balu ba pituti kakhyo lugan atwa the fact that you love to google ali ublumi ajigingi chamela mago itego hungne khau ga qatu yarna lerluni itagi yauta lohanni kungi tunni itagi wangi chama sugi pidwarna yukman tia alupiga khau gin na horluni ki heni tia pigen atwa opta hapilerti chilakina okumai khane khau ko mata inu he makulorti lugu piunna otiginarte ili yaula kinangi pata tein na ngase ili tarige akalika bur ayogo tau yo unai nuta makuto ayon ni dungito pigaro ta ayungi jutigine laugai ne pidla kinnangi pat angiyut nangudak ti lugu piniluge hane anek pa tam na ihumage katau lugu ki he ni pilim makhatcha na toko
0: tam na okau heritil lugu ihumak khakhel zwarna lakpo itage yau himang ituni nereu veu tokajula mata pihu yo hiballe til lugu ayungitan angit ni tam na atulau galuak kabut atung ilerluni manaulertunu makunneqqanut horlu tukitaarpo oqaragni itaguhugeaqarne itagiyaungilaoqapta itaguhuguan nangittu ajukmat oqaravit noqqarutauyul noqqarutautaqmat qanorle piyareaqarpita taana pequtigibara huligiukmat
1: Tamna ublumimut inu her kanuininga ujeritsar lugu pilimakarnek aqiyakkanere aqainartuunner inu her ajigik tangipmata atortaunikullu ajigik tangillutti tamanna illangi qablunaanu tikitaugiakkarne qaruhimakmata amma taikualu tikitauna haatu qablunaanu katimati chitartillunga ilitarittalilaraku kitutikitauqa mangata ilang ilangartekhimayumi atulianilaumata so tamanna ilangartarpallianea ujere qataullugu nunalik qano igmikni ikayortigiyaqa mangata ihumakkaqioqatigiyaqayarpata taimna atullorittuulluartu nuitatsialeraluarpat attatartimearne ayor maqaoyumayareaqartugun Teikua atorni kugingi takaloavu hivullipta atorni kugiyangin uuktuutigi uptigu iglumiingin nami ato asuta dipiro khangin apta ilinneareareak kamaan asuta ilaitigun taamna piluakkan ilakman ublumi tamakua inu heanun tukihi pigiharutau najartun kene kharelo ko inu ujeri piunna neagorli tautuglugo unna ayon neagorli piniluktuni hapilerti chillakinanato piunna ne kadukta arapta qautio takata lawama inu tokanu kitudukta angotuni yo himakmata teik na hunoba ilitare himalugo tunga vigilu pigati chiniluktuni ajigingi chama qortane a hunani ayope hunama aditiwa pe huna khriwa pe ta angal abe qortuni iluptini tamna nukir nikman ihumagi yau qatau tare qalerto hunani piunno tiqa mangad inuk ingmini qaw imangi hinna ya qaman ayurugi mertu lwa man ihumai nagut ayungi chamera loarti lugu tabba ayungi chamera tu takutika loarani ingmini ilitaringi tuina merne ayurugi tuina ina merne taimna ayurutigi ya iluanerli pigment
0: tuke hivunga ilangit nik uqaravit qabluna nik aktuali qamangitu ila allago khimmayu ilangit uvagut joa lugaloa inu hugit joa sluta khawji ila inu na mai pijau hima hugit joa sluta kuna ba ilangagu kipi hima galoa na sunita nutaraka kipikane khimmayu mi narlea sluti kuna ba qinoi haqa qortu yuyak mat ijo hungit

0: ilangingo inuit ilichelet wasutik ilangingo ilichina hagune qawlutik ilichele ne khango ayung ilega te ilinyati chi chawne khan
1: tamat ko ngune mata pinahwa go hiluk ta me ilatan le ma motikin lugo na kiluk ta Canada meu tau ngitu niu galwa ga gla tikit to qartil logo tuki he to gautin na na yuba te katit tu ne uko inung ni tau nuna lingit ne ikayo ko tik kanik tau pibang mata
0: e inu it ile ko he pe ko he ner yutin nun atatak himane po nuna mit atul loi ka suta annang niku mata tabuna atau hipai arming pekho hekartu ile kho hekartu gun ajiging iga yak ta mata tai ko ajiging in lortu lortu ti nunai nami utau pat tarer me utai na pat ubalupa nunami lu tarer me utau lu ta tau chiku atok pagi ta ko pinga hu ile himak mata ajiging in ne pekho hingi maligangi ki hiani ajigi pa chairmanen un maligai inu hipti nu maliku yoyu inu hekat chana mupin atwa pata ino nuna yu amu te lukta atoku yai ta ku atai no tatu na hape ku yau hui tu lo apta ubaluba tili yau upta kina uhud adlaru gaya pata ya naam giyau ngileni lau gaya apta pilih hari ni agak bu piani celai ganik to pilih khatit nagulunin kablu nado attitude guna kak tau man ilik kohel koh tu kalau inuk tu kihe ni time na per tau kasuni pilih ha koyo ulo tu guna gla nado nangilo man pilih khatit nado duni pichana pitigulu bau pichana ngi pitigu
1: tu ke her zoar kan galoar evunga a u gwana mo ilanga pinele qorlunga gla ki naganalunang iloi tu hulau mat a o kakatigi yu lo lawa ki jo tabuna man a pagit amalu kangerlina me tunga hugitse tamna jo qagitak tu hagwigi hakabut uqaqatiqakkani lauqamattauq iqalugmiutarmai tuhareelau millabut ila taima tamani kangerlinermi ilauqatauga vikatimajuni ilitarsinikkunni kinauqmangaarpi
2: aapigeo illaunguyunga inuktitu atiqartunga piuyo
1: piubuti
2: kangugivadaqtara kunniaru piuyuujaqiaqtaq
1: taima namang meu tawi
2: ta bani igluring me no ni ko yunga lavani o kyok tang na lak tilunga ta bunga mitte mata se kartum no lak se majugun anan chega inyo ninga ne ata ta ga ta bunga kumang man ta bani lak ta namang ro ya ro katak se makama ikarung ne tok tunga man okay oni tonis tonis sa fenaka Cibuning ane anjing itu ni, wika, pada siul log semangat, no kata log kata nama tuin nalu. Emma, aduk switching uming mat, nama tuin nak king ane log kat luta, aduk switching cang muna kau tak mai kerung no log semangat, tena tena di sebatai mangatai kan itu.
1: Tapi ma inulagi. Waktu kau gavetai kuatu ha merlugi pukir teling ni lauklugi tukar bilagi jau inu lagi nau yang mata tamak kuah kanorli takunane ukal lagi aktu kima kanutu ha kuyi na yak pili
2: unali tu sa kuya ka tak kuah surlu akbir tisimalugi pali simio tabini ayo tuji mio tabini una inyo silirin ng Metro Health Teams. Inyong may ukalakat kakatang noktan na pilagay alakotigigag

0: Duhak ni ko ni. Duhaha kabut. Mana. Pipal le junung ngaw na angap ta. Tamani. Hikin ni lig zi umi jumak mayok. Hikin ni naga jalaw. Mat kubayanak jualaw kimagalawak. Mayok. Kubayanak kiga kumak mayok. Pipal le junung ngaw na angap ta. Tusayak sat utakayak na kibun.
1: Unlak unlukut si bisikal patungo pibalay. Tumbang ako sa ano tum. Kabek miyaw la tiyeng api kasi tuminang na pasitiyin. At ako pasitiyat sa silayb jangin na katunun na pimi palay siyo duning. Kukataw siya kalaw si matilugo July 2025 mi. At uktaw ka tuwit tumit ako at ulaw tuwit. Kaulis ako taminang minisak kay luting. Tay mangalak atakwa go sule yok na ko mamut ikak tuwi jule ganang mut tay masakhi laki juin palisi ko kay ko jamini ane titsito tay lima jo hamat inut juami palisi kapi jamini jo angutimun amalo ami suwakti nukwakti tayo ko suwakala wakti lugo hukit tayo lilawak si majo ta na anguti ujok inuugun niyak tuminang CBC kut nalunak sigun nak silauk tuit ilang agok tutik tan nego ati gilauk tengah Jamie kakik tak kalu pale si kunila cung nak tuku si kai nasung matago amalu tak kuat tu ko elemini atu si bat tutik tay malu saput jiga suak tutik saput jiga suak ila saput tiga suak tutik lo anak tu halaga hujiga tik inu kunyak tu hujiga tik lo sana naw ninga hikatar jo mitulat ta beqa gulak tu kesiani pigi aku marne tu amal ko la tijingat Muhammad Amadi tai mau khalau tu ataman nego nunalino amal kana tele mamu tu sa ko minak tu ngitu
2: it is not only
1: tai mata na tu anga tu nang itu kina jo le ko tau ko so lu nunalino kesiani nam min ke jau juit amal nunahak tu junun amalu taima khubas khutsi tumi tulugi pimmare ju kanata mutula tak bitakare hartuni taima lu ata kono nak dole ma me khanu ile unun lepalle ju ja tulugi kanata go taku jau te chigeli ukur tak tumi pimmare te chinam mesim nak kutangi le urluti amalu kinga bare tau ne ge galo arti lugu ta ko sana go manne tuit ne ge tuit 2028 pijare simasila renga na sa iba tuwito kanay jan tay may kanay ja hangit tuwid abitok si majuni apapaligala tuminin ang amis yung ito galawani gaba matokak ko tako nalo na sigutigis yung ukyo tatamun tako atuin na ulong ikalawak tilugin kasi ano nuna po gaba makot nalo na sigutigis yung na March mitaba niya kagujok 14,800 ngulaw matay kanay daktuin. Nasa ihat daktuin ka na tami 0.3% mi asidji ni kay juit nuna po mi tay makay 45 ikanay dakta kanila tuit July mi Terra 22 Farthingham tanang yung kang kibalik namin nakaktuit ukanaw to tay magutu siya kuminaktu ikanay dakta tunik kisani nasaktaw paningit takon akig akailin.
3: The last numbers we saw.
1: Tay making ulapamit ako jamin yung juit inuit ikanay jakti tao jut nasaktaw si maningi akit siya si mangitun. Amalut tao tako nunabumi nalunay si si mangimi jut nunabumu ikanay jakaya kay natoy nahatato nunabumi yung ngungitun. Fortingham isumagajahami jut tako aniko igo namin ako tigil ng Meadow Bank matubali alalik tilugo tay mga kanay na kanuili nga lamang ata 2030 matulang na kaptaw yung amisuit ikalun niya si Bakti Kuwait tututaw ko na 6,000 mo mata taba niya kago yung kikitalong may amalu August 7 matuwi lao to halaw ni kisani David Vivi halaw niya si Bakti Udo matuwi sa kay Lord tuminiw na kay Diyo
4: nukingan umor nalo ako sa mga matilangit makisa ko nga at higin na niyo nung na umor ni nga kisani li agay sinungo nilo ni City Palupigay at Kirmani tutulesu walau tutule.
1: Bibi kubete ugalo ta kono na lagalang unak sani tu ngasitu mututu gasua kaya kasuhu ila kube.
5: Tusaksaw lag mangat. Tusaw di CKUJ FM tusaksaw mangat. CBC News mitcha kita ka.
0: Kuyan na may kawisak. Tusayak sa utaribu. Mana hilalaga lang na rama kitang mayunot. Kitang mayunot. Unakpot. Unak tu yakpot. Ila. Hibulak pa may kugar yung may unuk alak na yaktok. Unak na nga 8. Unaluang ito galwa akago. Hikinak na aklo ni oang na aklo ni 20 mutikit aklo ni ublakot. 14 mik. Unak na kang na yaktok. Talok juga ni tahu unuk alang nak tu, kanang nak luni 20 mit 40 mutikit tak nak unuk, unang nengah 8, akagu hikin nak nak tu, unang nengah nak luni 20, awyak palubut, oksok tu ni unuk nubu jalokin nak tu alang luni, kanang nak luni 20 mutikit tak nak tu unang nengah 9, akagu hikin nak luni 17, mi unang nengah nak ikaluk tu tiyani li unnuk nubuja naaktok, allang naaktok, 20 mit 40 mut, kanang naaktuni, unang nga 11 akagu, unang naaktuk naaktutik, hikinnak naaktut, ila unang naaktuk naaktut 19. Koglok tu ni unnuk nubuja lukin naaktuk uang naaktuni, northwest 20 mutikittak naaktuk unang nga 7, akagu hikinnak naaktuk nubuja takluni, pingang naaktuni 20, mutikit takluni unang na kang na akluni 16. Mana nipimik tuhalaw na ang migapta? Tahan nali tuhanek kabut Norman Ikkat imngak tilugu.